0: le gore di cable tsa one acha ya no gompieno re bona tsollo pele e maleba e no gore temo ditsobotla
1: e ja ka o bua ka motlakase Eskom ne kopa fela o re bolela ka botlalo gore tumolano e masipala o fetse go tswa mo gone le setlamo sa tlamelo ya motlakase gore le gore baagi ba ka ungwelwa jang mo gone
0: re na le tumalano e re bitsang distribution agency agreement e re signileng le Eskom mo bekeng e fetileng go ne go le Freitaga mme kgang e ya go saena DAA e tlo go thusa bagaetsho ga o ka lebelela mo extension 4 ya mo Bladeville batho ba teng ba dula ba tswala ditsela ka ntlha ya gore ba demanda motlakase yaanong re ntse re palelwa ke go ba fa motlakase ka ntlha ya gore Eskom re ne re se re nne le tumelano le yone yaanong morago ga go dumelana le Eskom re tlo go kry-a 20 kVA go tloga ko Eskom so it means motlakase wa rona o tlo go extendiwa re tla nna le motlakase o montsi wa gore re kgone go fa batho ba rone yaanong ga o ka lebelela ko Fordwana DAA e le yone setse re thusitse go simolola go tsena motlakase ko Fordwana because sekoloto se ne re sekolota sa Eskom se re ne sa kgone go se patela yaanong tumelano e tlo go re thusa gore re simolole go bereka mmogo le Eskom le re kgona go qualifya le gore sekoloto se digelwe ko tlase
1: ke lebogela jalo meara mme ka potswa ka ya bofelong ke kopa go itse gore ke ditirelo dife tsa mmasepala tse mmasepala o samaganang le tsone go ka tokafatsa maemo

phere ba jaka ile tloedi mme ene se bino sa ka kole se sono ka hape ha sa tloile a ke tsore ka mitsa man o jamona te man o rata mona te man wa itobetsa man ei ka modira ka modira gore What about Tulan Segari? Oh, Kesere Jalo, Panyasa, Maiza, Pablo, the Toro Tabonedia Opa, the Bukiti.